0: shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zagaye na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka muku tanadi za a ji Najeriya ce yake kan gaba a cikin kasashen Afirka da suke fuskantar matsalar karancin abinci. Za a ji manyan dalilan da ke tura kasar kangin yunwa. A jamhuriyar Niger gwamnati ta ginda sabbin sharuɗin tafiyar da aikin kamfanonin sufuri a kokarin rage yawaitar hadura a kasar. Ana ci gaba da jinjinawa kasar Lebanon kan kasancewar ta kasa ta farko a gabas ta tsakiya da ta soke hukuncin kisa. Wannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku amma kafin nan ga Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Jakadan Amurka Isra'ila ya soki harin kan wato harin da ɗan kamori zauna ke yi a gabar yamma da cewa hari ne na ta'addanci. Ukraine ta kai harin jirage marasa matuƙa kan cibiyoyin mai na Rasha a karo na hudu a jere. Al'ummar Zambia na kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa. Jakadan Amurka Isra'ila ya Allah wadai da ƙawanyar da ɗan kamori zauna a Isra'ila suka yi wa ƙauyen Kusra na yankin Falasɗinawa. Ciki hadda gidan wani ba amurke da ke da jinsi da Falasɗino inda ya bayyana harin da cewa hari ne na ta'addanci. Kalaman na Mark Huckabee wanda ya wallafa a shafinsa na X na zama suka mafi tsauri da wani a cikin gwamnatin Trump ya yi a baya-bayan nan kan karuwar tarzumar 'yan kamawuri zauna a yankin. Tun daga ranar Lahadi tsagirin matasa 'yan kamawuri zauna suka yi wa wasu rukunin gidaje ƙawanya a ƙauyen Kusra da ya hada da gidan Louis Reddy wani ba amurke da ke da jinsi da Falasɗino. Mazauna yankin sun ce an katse mutanen daga hanyoyin samun abinci da sauran bukatun rayuwa. Falasɗinawa da 'yan adawa Isra'ila sun zargi gwamnatin ra'ayin riƙau ta Prime Minister Benjamin Netanyahu da kauda kai daga hare-haren da 'yan kamawuri zauna suke wa Falasɗinawa yayin da tarzumar ke ƙarin kamari a 'yan shekarun baya-bayan nan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bar baya da kura a ziyarar da ya kai a karin wato karin farko zuwa wani yankin tsibiri a gabashin Kuril. Kafofin labaran Rasha sun rawaito cewa ziyarar ta janyo damuwa daga mahukuntan Japan. Ma'aikatar harkokin wajen Japan a birnin Tokyo ta aika sammaci ga jakadan Rasha domin gabatar da kokinsu da kakkausar murya. Japan dai ta daɗe tana ikirarin mallakar tsibiran na Kuril. Ciki hadda wanda Putin ya kai ziyara wanda tarayyar Soviet ta kwace a ƙarshen yakin duniya na biyu. To labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ukraine ta kai harin jirage marasa matuƙa kan wani babban tashar wato makamashin mai na Rasha a cewar jami'an soji a yau din nan. Rasha na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke samar da mai a duniya kuma matakan hare-haren Ukraine tana yi ne domin kasara yunkurin Rasha na tattalin arziki. Hare-haren a cewar Rasha sun yi wa matatar man ta'adi sai dai kuma ana nan ana gudanar da ayyuka. Kamfanin mai na Rasha ya ce wannan harin shi ne mafi girma da aka yi kan tashar makamashin. Al'ummar Zambia na kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar mai arzikin tagulla ya mamaye zukatan jama'a. Shugaban ƙasar Hakainde Hichilema na neman tazarci na wa'adin mulki a karo na biyu. Ƙasar wadda aka daɗe ana yi wa kallo a matsayin mai kwanciyar hankali a fagen demokuraɗiyya a yanzu ta shiga ruɗani inda ake nuna damuwa kan yadda gwamnatin Hichilema ke daƙile duk wata suka. Zaben dai na zama zakaran gwajin dafi ko matakan gyaran tattalin arziki da shugaban ya ɗauka za su yi tasiri a zukatan masu kada kuri'a. Kimanin mutum miliyan 8 ne daga cikin 'yan ƙasar ta kudancin Afirka miliyan 22 suka yi rajistar kada kuri'a. Masu zaben za kuma su zaɓi 'yan majalisar dokoki da kansilolin ƙananan hukumomi. Ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin mai zuwa kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta nunar. To karshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
1: A gaida Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin na yanzu za a ji cewa takaddama ta kaure tsakanin mahukuntan birnin da 'yan babbar kasuwar ƙasa da ƙasa ta Kaduro a jihar Maradi na Jamhuriyar Niger. Muna tafe da shirinmu na siyasa da kuma shirin al'adu, amma yanzu bara mu fara daga Najeriya. Wata kididdiga da kungiyar kawancen noma a nahiyar Afrika ta gudanar ta nuna tarayyar Najeriya a sahun gaba cikin kasashen nahiyar Afrika da 'ya'yansu ke fuskantar karancin abinci, inda ta bayyana taɓarɓarewar tsaro, talauci da kuma sauyin yanayi a matsayin manyan dalilan da ke tura ƙasar cikin wannan mawuyacin hali. Rahoton ya nuna sama da mutane miliyan 36 ne dai suke fama, wato suka fada cikin matsalar karancin abinci a tsakanin watan Yuni da kuma wato zuwa Agusta da muke ciki. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
3: A baya dai, tarayyar Najeriya ta yi gani bayan tashi daga mai dogaro da shinkafar Thailand ya zuwa cikin gaba wajen shinkafar a nahiyar Afirka. Kafin ta gaba, masu mulkin tarayyar Najeriya su sauya tsarin noman tarayyar da ƙara shigar shinkafa cikin ƙasar da sunan sauki. To sai dai kuma tun ba a kai wa ko ina ba dai, Najeriya na fuskantar wani sabon yanayin rashin cikin batun da ɗa'ami, wani ƙawancen da ke bin diddigi cikin batun yin noma a nahiyar Afirka dai. Ya ce ƙasar ta hau sahun gaba a nahiyar cikin ƙasashen da al'umma suke fuskantar matsala ta abinci. Ƙawancen na Alliance for Green Revolution in Africa dai ya ce 'yan Najeriya sama da miliyan 36 ne ke kokawa ƙoƙarin na ci da kai cikin ƙasar. Masu noma a cikin tarayyar Najeriya a shekarar bana dai sun rage mudu sakamakon tsada cikin farashin taki da ma asara babba cikin farashin da abinci. Muhammad Gwaje dai na sana'ar noma a nan a Abuja.
4: Na yi noma, mun kashe duk abun da za mu iya kashewa noma ya yi, amma wajen sayarwa ba za ka samu kuɗinka ya dawo ma bare ka samu riba. Don haka haƙiƙa noma ya ragu. Mutane da yawa sun canja tsarin nomansu, sun daina noman da zai kashe kuɗi. Masara, dawa, wanda mutanenmu yawanci suka fi ci, sun ragu.
3: Karkata zuwa bukata ta kuɗi ko kuma fuskantar rashin cikin batun na abinci. An dai nisa a damina bana ta ala farashin taki zuwa kaiwa kusan 50,000 irin ta naira ta ƙasar. Farashin kuma da yanka buhun dawa da kila ma masarar da ke zama ruwan dare a cikin batun na abinci. Manoma a cikin tarayyar Najeriya dai kuma faɗar Rabi'u Mudi da ke zaman shugaban haɗaka ta ƙungiyoyi na manoma na ƙasar suna buƙatar ɗauki a ƙoƙari na komawa zuwa ga gonaki a lokaci na ƙanƙani.
5: Ma'aikatar tsaro ta fara ba mu haɗin kai, an fara samar da yanayin tsaro a waɗansu wajajen manoma sun fara samun ƙwarin gwiwa su koma gonakinsu. To sai ta mataki na gaba wajen samun tallafin da za su koma tunda sun riga sun kare wanda za su koma domin su sami wannan tallafin da zai farfaɗo da jarin hannunsu.
3: Wata ƙididdiga ta hukuma dai ta ce yawan manoma a cikin tarayyar Najeriya ya koma miliyan 40 ko kuma kaso 35 cikin 100 daga sama da kaso 50 cikin 100 da suke a shekaru kusan 10 na baya. Kuma rasa tsari a ƙoƙari na kare noman dai a tunanin da fita cikur da yabo da ke zaman ƙwararre a cikin harkar noma na zaman babban matsala cikin batun na wadata da abinci.
6: Bayan da za a yi farashin sukari, farashin sabulu, farashin man fetur yana sama, kuma a ce farashin abinci ya yi ƙasa. Ba wata ƙasa da za a ce maka gawa komai yana tafiya wai kowa ya yanda ya ga dama. Manoman China yana samun 90-110 na masara a hekta ɗaya, shi kuma manomin Najeriya yana samun 25-30. Wacce ta tola ta fito ta nuna koya manoma inda ake noman nan. Komai yanzu ya zama zamani ne, ilimi ake sawa a ciki. Dole gwamnati ta zo ta saka kuɗin harkar noman rani da inda ake dama-damai mai da su. Gurin noman rani na zamani inda babu dama-daman ma a duba ana ruwan da ke karkashin ƙasa a san da za a fito da shi a yi noma da shi. Yanzu ka duba girman China, duka girman ƙasarta da yawan mutanenta kaso 50 da wani abu na cikin ƙasar gonakinsu duk akwai kayan noman rani a cikin gurin. Yawan tsarika da ake fito da su na raba taki, fiyo kayan jiran noma, za ka ga cewa ba ya yin tasirin da ake buƙata.
3: Najeriya dai na tsakanin ci da kai da ke zama babban ƙwazo ko kuma jefa kai cikin rudani da ke da girman gaske. Ubala Musa, DW Hausa. Daga Abuja a Najeriya.
1: Kuna sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Gaba kaɗan za mu kawo muku shirin wasiƙun masu sauraro, muna kuma dakon ra'ayoyinku. Amma kafin mu ɗora ga wannan saƙo.
0: DW ra'ayin malamai.
1: Da alama tura ta kai bango wa jam'iyyun adawar siyasa a Najeriya, inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027. Shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa? Waɗannan kalubale ɗin adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cimma ruwa. Waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako. To idan muka nufi jamhuriyar Nijar kuwa, gwamnatin kasar ce ta dauki wasu sabbin matakan sa ido kan aikin manyan kamfanonin sufuri na bus-bus na kasar a wani mataki na rigakafin hana afkuwar yawan haɗurran motoci da ke haddasa asarar dimbin rayuka da ta dukiyoyin jama'a a kasar a shekarun baya-bayan nan. Ma'aikatar sufuri dai ta sanar da daukar sabbin matakan ne a lokacin wata gana da ministan sufuri na kasar wanda ya yi da shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa a kasar biyo bayan wani kazamin hadarin bus da ya yi sanadiyar mutuwar gwamman mutane wadda suka hada da jami'an tsaro a makon da ya gabata a jihar Maradi. Wakilin mu a Yamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aika mana.
7: Da yake jawabi a gaban shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa na bus na kasar ta Niger, ministan sufuri na kasa Kanal Abdurrahman Amadu ya zano musu wasu daga cikin matsalolin da yace sun gano na haddasa waɗannan haɗurra, tare kuma da yin kashedi ga masu kamfanonin sufurin da madurobin motocin nasu.
8: La cause profonde de la majorité de ces drames.
7: Yace manyan dalilan da ke haddasa haɗurran dai na da nasaba ne da laifin ɗan adam, bar matsayacin gudu da durobobin ke yi da mota, da rashin baiwa durobobin wadataccen lokacin hutawa, da yin ganganci a cikin tuki ko yin garaje a lokacin ban hannu a sama hanya, da kuma musamman rashin da'ar durobobi lokacin tuki, inda muka samu labarin durobobi na shan taba a tsakiyar tuki, sannan sukan dora dahuwar shayi a cikin bus su kuma shashayin suna cikin tuki. Sannan ga sakacin kamfanonin bus din waɗanda ba sa sa ido dangane da yadda dabbobin ke tafiyar da aikin nasu, alhali nauyi ne da ya rataye a wuyansu. To daga yanzu gwamnati ba za ta tsaya ba ga yin kashedi na fatar baki kawai. Duk kamfanin da za mu samu da laifin yin mummuna haɗari to zai fuskanci hushin doka gwargwadon girman laifin da ya aikata.
8: A incradation.
7: Ma'aikatar sufuri ta kasar ta Niger ta dauke sabbin matakai dai na sa ido ga aikin kamfanonin bus-bus din da suka hada da gudanar da binciken kwakwaf akan lafiyar motocinsu da durobobinsu, da tilasta ma kowane kamfani gabatar da adadin motocinsa da yake aiki da su. Sannan jami'an tsaro za su tsaurara matakan binciken motocin bus-bus din akan hanyar su taba laguro. Sai dai Malam Ibra Abdulsalam, babban magatakarar kungiyar masu durobobin bus-bus a Niger, ya ce ba durobobi da masu gidajensu bane kadai ke da laifi a cikin wannan matsala, amma kuma a shirye suke su bayar da shawarwari ga gwamnati domin tinkararta.
9: Kun san irin wannan hatsari na motoci, na farko da kwai laihin dan adam mai jan mota da kanshi, na biyu da kwai laihin hanyoyi in hanya batta da kyau, kuma na uku kuma da kwai laihin mota da kanta. Yanzu mun haɗu da minista na transport ya yi gargaɗi sosai, mun ji daɗin gargaɗin wannan da ya yi, kuma abin da ya kamata a rage wannan muma muna da proposition da za mu kai mishi.
7: To sai dai Malam Muhammadu Gamace, shugaban kawancen ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta zauna ta saurari durobobin motocin da kansu idan tana son shawo kan wannan matsala a maimakon sauraron masu gidajen nasu kaɗai.
10: Wannan taro ina yi cewa kaman magani daban cuta daban shine an kai, don saboda cikin tarukan masu tunda sun ce laihin duroba ne, ka gani da ya kamata ai sai a kira durobobi. Menene ummar ba san matsalolin da suke kawo irin ga hatsari su hida musu dalla dalla, ka gani nan sai a san menene cutar kuma a samu magani, amma ba ai haka nan. Yanzu cikin wa'anga masu gidaje akwai wanda inda bisu shi suke taya shi tunda Allah ya shi bai ta zo a can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident, da haka nace ana so ba a so sai an saurari duruba.
7: A shekarun baya-bayan nan dai gwamnatoci sun sha yunkurin ɗaukar mataki na hukunta wasu daga cikin waɗannan kamfanonin sufuri na bus-bus da ake samun da aikata waɗansu laifuka, amma kuma abin na cin tura. Abin jira a gani a nan gaba shine ko za ta canza zani a wannan karo. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar ne ta Niger din, inda a birnin Maradi wata takaddama take ci gaba da daukar hankali tsakanin mahukuntan birnin da yan kasuwar Kadiro, daya daga cikin manyan kasuwannin kasa da kasa da suka shahara a yankin. Kasuwar da ke da tarihi sama da shekaru 50 ta kasance wata muhimmiyar cibiyar hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen yammaci da tsakiyar Afrika. Wakilinmu na birnin Maradi, Salisu Kaka, ya hada mana wannan rahoto akan wannan takaddama da takicinyewa.
11: Kasuwar Kadiro dai ba kasuwa ce ta kayan abinci kadai ba, tana da bangarori sama da 20, kuma kowane bangare da abin da ake samu. Kasuwar ta Kadiro na taka muhimmiyar rawa wajen bunkasa tattalin arzikin jihar Maradi da kuma kasuwancin yankin baki daya. Lawali Isa, tsohon ma'aikacin da'ira ta birnin Maradi ne, yayi tsokaci akan wannan takaddama yana mai cewa
12: ita wannan kasuwa tun lokacin jori aka shata wannan yanki, aka ce yanki ne na yin kasuwanci tun daga Ghana, daga Nigeria, daga Mali, daga Burkina, daga Togo, duka mutane suna zowa suna doka kayan abinci. Babbar shawara da muke badawa wurin da ya shekara 45 ana kasuwanci, wajen mutum 30,000 ke zanna ga wannan waje suna can alheri, a ce a kashi a tada wannan waje. Kaga wannan ba karama asara bace ba ga ita da'irar, ba karama asara bace ba ga jihar Maradi, ba karama asara bace ba ga kasar Niger.
11: Masana tarihi dai na bayyana cewa can a farko hilin na karkashin ikon fili jirgin sama na Maradi, bayan wasu korafe-korafe da kuma matsaloli da aka fuskanta da suka hito daga masu gonakai da ke ikirarin mallakar hilin, sai hukumar birnin Maradi ta wancan lokacin ta karbe hilin, wanda wasu ke ganin dama mallaka ta ne tunda ita ke da iko da birnin. Yan kasuwar dai sun nuna rashin amincewarsu da shirin, inda suka ce ba za su amince da barin kasuwar ba tare da an samar musu da wani sabon wuri da ya dace da harkokinsu ba. Dan bayyana matsayinta, hukumar birnin Maradi karkashin jagorancin magajin gari mai ci yanzu yayi wani bayani ga manema labarai domin fayyace matsayin hukumomi kan batun kasuwar Kadiro, inda ya jaddada cewa yan kasuwar da ke wurin ya kamata su bar kasuwar cikin wa'adin da hukumomin suka basu. Ga magajin gari Kanal Musa Adamu Abdullahi dauke da karin bayani.
13: Duka wurin Kadiro an saida su, da muka gani kudin sun shigo, muka gani kuma an ba su takardu, amma ba a sa borno ba. Na kiro yan kasuwa nake, to ku kun sani wuri da kuka zamana wannan cikin doka babu wurin nan, kuma kun san wurin nan duka sun saida shi. To ta da ku za mu yi mu maida ku wani wuri, amma suka tambaye ni wani alfarma, suka ce to in ai lotisma wannan in kaman boutique cin su ya shiga cikin parcel a saida musu.
11: Wannan matsaya dai ta saki jawo martanin yan kasuwar, abinda suke bukata a samar musu da wani wuri mai kyau da zai ba su damar ci gaba da sana'o'in su. Alhaji Rabiu Kwarin Wake, shugaban kungiyar yan kasuwar na kasuwar Kadiro, ya bayyana matsayin su akan zancen yana mai cewa
14: harkar Kadiro ta kare. Bata kare ba wallahi, mutane suna nan wajen shekara 50 muna ji muna gani, wallahi bai yiwa bai yiwa ba, ai adalci ba an kai haka. Ya mana adalci kawai da yace ka muza a saida ma, to ya cika wannan alƙawalin nashi.
11: Salisu Kaka, DW Hausa, daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.
1: To idan muka nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa, majalisar dokokin kasar Lebanon ce ta soke hukuncin kisa a tsarin shari'arta, wanda hakan ya sa ta zama kasa ta farko a yankin gabas ta tsakiya da kasashen Larabawa da suka dauki wannan matakin na doka. Wannan mataki da ya canza hukuncin kisa zuwa daurin rai da rai tare da aiki mai tsanani. Kasashe da dama na ci gaba da jinjinawa Lebanon game da soke hukuncin kisar, matakin da ke samun martanoni mabambanta daga 'yan kasar. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, na dauke da karin bayani a wannan rahoto.
15: Majalisar dokokin kasar ta Lebanon da ta soke hukuncin kisa a tsarin shari'arta, wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta farko a yankin gabas ta tsakiya da ma ƙasashen Larabawa da ta ɗauki irin wannan matakin. Wannan mataki na doka dai zai canza hukuncin kisa a ƙasar ta Lebanon zuwa ɗaurin rai da rai tare da aiki mai tsanani. An dai amince da wannan dokar ce a majalisar da gagarumin rinjaye, ko da yake ƙungiyar Hezbollah da wasu ƙungiyoyi da ke goya mata baya sun fice daga zauren majalisar a yayin kada ƙuri'ar. Adil Nassar da ke zama ministan shari'a ƙasar ta Lebanon ya ce an soke hukuncin kisa ne a ƙasar ta Lebanon don hana yin biyu babu.
16: Alghi uqubat al'adim la yumkin an yufassar tasahulan.
15: Yace soke hukuncin kisa baya nufin yin sassauci ga aikata miyagun laifuffuka ko ƙarfafawa ɗan ina da kisa gwiwa. Manufarmu ita ce bawa waɗanda suka tafka waɗannan miyagun ayyukan damar gyara halayensu da tuba. Ya fi da a ce mu ƙara kisa kan kisa.
16: Al'atal badal ma yalja ila al'atal.
15: Masu adawa da dokar dai irin su 'yan ƙungiyar Hezbollah da ma wasu daga cikin tsirarin ƙungiyoyin 'yan Sunni sun ce suna yin hakan ne saboda dalilai na addini tsantsa. Qasim Qusair mai magana ne da yawun ƙungiyar ta Hezbollah.
17: Qanun ilghal adam i'tirad qatl ad-duwab Hezbollah.
15: Yace dokar da ta sauke zartar da hukuncin kisa da Hezbollah ta yi adawa da ita. Ta yi hakan ne saboda dalili na addini tsantsa. Domin shari'ar musulunci ta fito ƙarara ta nemi da a kashe duk wanda yake son gilla. Kisan ramuwa da ake cewa kisasi shi ya fi tabbatar da zaman lafiya da hucewar zuciyar dangin da aka yi wa kisa. Najwa Khalil mai fashin bakin siyasa ne a ƙasar ta Lebanon. Ta ce abu ne da yake a bayyane kan cewa an cusa siyasa a wannan dokar. La'akari da lokacin da aka yanke ta da kuma mutanen da za su ci moriyarta yadda 'yan Sunni kimanin 87 da aka yanke hukuncin kisa kan laifuffukan ta'addanci da kashe jami'an tsaro da 'yan sanda za su ci moriyar wannan dokar.
18: Wali kanat turdi yani kaseer min al-atraf.
15: Tun da kasashen duniya suka fara yabawa ƙasar ta Lebanon kan wannan matakin na dokar. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya yaba da matakin a matsayin wani babban mataki mai ƙarfafa gwiwa na kare haƙƙin rayuwa a yankin gabas ta tsakiya. Ita ma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a ta bakin wakilinta da ke ƙasar ta Lebanon Atif Tamir ta ce sai yanzu haƙatta ta cimma ruwa a doguwar fafutukar da ta jima tana yi. Ya ce wannan dokar an yi ta ne sakamakon jajircewar ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na Lebanon wanda suka shafe shekaru suna gwagwarmaya. Da fari mun yi nasarar jingina aiki da dokar hukuncin kisar. Kana a mataki na biyu muka kai ga jingina aiki da dokar hukuncin kisa. Yanzu kuma a ƙarshe da haƙarmu ta cimma ruwa mun kai ga soke hukuncin kisan baki ɗayansa a ƙasar.
16: Tulghi hukm al-a'dam.
15: Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To da rahoton na Lebanon muka kawo ƙarshen rahotannin namu na yanzu sai kuma fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan ga wannan.

0: An kafa kotun ICC a birnin The Hague na ƙasar Netherlands a shekarar 2002 bayan amincewa da yarjejeniyar birnin Rome ta shekarar 1998 ƙarƙashin ikon Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin hukunta laifukan da aka aikata akan bil'adama na gallazawa a lokutan yaƙi irin su kisan ƙare dangi da fyaɗe da cin zarafin jama'a da kuma mamayar ƙasashe. ICC ba ta da nufin maye gurbin kotunan ƙasashe face agaza musu wajen hukunta miyagun laifukan da suka fi ƙarfinsu. Ƙasashe 125 ne suka rattaba hannun amincewa da ICC inda kashi 60 cikin 100 na ƙasashen nahiyar Afirka suka zama mambobinta bayan samun 33 daga cikinsu. To sai dai duk da wannan tagomashi da ICC ke tunkahon samu a Afirka daga wannan nahiya ta fara fuskantar zaizayar zirarewar 'ya'yanta inda ƙasashen jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka shure takalma suka fice daga cikinta kafin a ci Talata da Laraba kuma sai makwabciyarsu Chad ta bi sahu. Lamarin da ya sanya kotun jan hankali da cewa lallai fa a kaucewa kitsa mata zagon ƙasa da ke zama barazanar rage mata ƙarfin iko wanda zai sanya mata tarnaƙi a ƙoƙarinta na wanzar da adalci a hukunce-hukuncenta. Kasancewar tsarin ICC ya dogara ne da tanade-tanaden harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa. A don haka na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin tsaro da siyasa Ambassada Abubakar Cika, tsohon jakadan Najeriya a wasu ƙasashen duniya, wanda ya ce haƙiƙa kotun tana gudanar da aikinta yadda ya dace ba tare da nuna wariya ba.
1: Nan cikin ƙasar Turawa, ai shugaban ƙasar Yugoslavia, Slobodan Milošević, an taɓa hukunta shi kuma an ka ɗaure shi. Munan yawan waɗanda an ka ɗaure Afirka su ne sun kai yawa. Misali kamar in an ce ma shugaban ƙasa Al-Bashir, ana tuhuma ce kuma an gayyace shi amma bai tafi ba. Cikin ana gayyata ce kuma yadda ya South Africa kuma ba su kama shi ba. Uhuru Kenyatta an zarge shi da kisan kyashi lokacin da an kai wani zaɓe a Kenya. Yadda ya da kai ne, ya wanke kai ne kuma an ka rabu da shi. Laugar Babu da Charles Taylor, duk wanda ta Afirka ya sani irin ta'asar da sun kai da kashin mutanen da sun kai, za a ga cewa kotun waɗannan ƙasashen nasu ga lokacin da suna shugabanci ba za a yi su yi musu shari'a mai adalci waɗanda ya dan za a samu ma 'yan ƙasar tasu haƙƙinsu sai da an haka su ICC kuma ICC nan ta sauri. Don haka na yarda da ana cewa mafi yawanci ƙasashenmu na Afirka mu ne wannan kotu ta ICC ta yi hukuntawa, amma mai ta kowa laifi game da tahiyar da shugabanci game da yanzan zaman ta kewa tsakaninmu da suna. Za a kama munan Najeriya, yanzu akwai 'yan ta'adda irin su Bello Turji, irin mutanen da suka sanadin kashewa da waɗanda suka kashewa, Allah ɗaya san iyakarsu. Ni a unhwanin kotutukanmu ka taɓa jin yanzu an ce an taɓa kai ƙarar Bello Turji yanzan kotu ta kira shi ko ba an gan shi ko ba a gan shi ba a ce a yi mahukunci ba a taɓa yi ba. Amma ina laifi yanzu iri ne yanzu a samu wasu lauyoyi waɗanda yanzu za su rubuta petition tun da ɗan Najeriya ne. Kuma ga dukkan alamu ana ganin kamar ya bawayi gwamnati ta Najeriya sai aka yi can ya tabbatar da cewa lallai akwai hukunci bisa ga wuya ne. Don haka zai zama misali ga duk sauran waɗanda ta'adda. Yanzu misali akwai wata shekara Kaduna wata 'yan ƙungiya an haɗa shi kusan mutum 750 an ka zo an ka yi musu kabari wuri guda har yanzu kabarin nasu yana nan. To in ba irin Afirka ba ina irin inda aka haka. Shi kai ne wannan chief prosecutor din Karim Khan. Mutane suna ganin cewa cikin dalilin da yasa an kai mai kazafi an ka ce an same shi da laifin sexual assault. Shi yasa an kai ce dole sai ya sauka an ka sauka shi da kari. Ba saboda komai ba, saboda ya taɓa wasu mutane waɗanda ya zama ba daidai na ba bisa ga siyasar duniya. Ta wannan kuma na yadda sannan kuma ana zargi ko ko ana harsashen shi kai ne Donald Trump saboda zargi ne na kashe kusan 'yan makaranta kusan 250 lokacin da sun ka fara kai wani irin farmaki. Duk waɗanda yana cikin manyan laifuka na duniya wanda ya san suna tunanin kar ya zan a yi prosecution nasu.
0: To kowane irin iko ICC ke da shi na kama duk wanda take zargi da aikata laifi? Ga masanin doka a Najeriya Farfesa Mamman Lawan Yusuf Fari da ƙarin bayani.
2: Dokar da ta ba ma kotun nan ƙarfin iko ita ce dokar da ake kira Rome Statute. Rome Statute a turance kenan, wato doka ta Rome. An yi ta ne a 1998 amma ba ta fara aiki ba sai a watan July na 2002. Za ta iya sa a kama mutum, za ta iya tsare mutum a yi masa shari'a, za ta iya kuma yi masa hukunci in ta same shi da laifi. in kuma babu laifi ta sallame shi. To amma duka wannan tana buƙatar goyon bayan su ƙasashen da suka sa hannu akan wannan yarjejeniyar. Misali idan mutum yana ƙasa kaza aka ce a kamo shi, to ita kotun ba ta da 'yan sanda da za ta iya sa a kamo wannan mutumin, sai dai ƙasar nan ta sa 'yan sandanta ta kama mutumin nan a kai shi gaban wannan kotu.
0: Yanzu dai ICC na cikin matsin lamba da ƙalubalen ƙoƙarin ɗabbaga muradanta na aiki ba tare da wariya ba. Ko ta yaya za ta cimma wannan manufa bayan fara guje mata daga Afirka? Ga ambasada Abubakar Cika da amsa.
1: Ita wannan abu yau shekara ta nawa. In an ka bata an ha ƙara mata ƙarfi, in Allah ya so, abin za a ga cewa magana dai ce ta hankuri. Duk ƙasar da kafarkin kama kariya ba za ta so tana cikin ƙungiya ta irin wannan ICC ba. Ba wai ICC ba, daidai da ECOWAS Court, wannan kotu wanda ya zan mu kanmu ƙasashen Afirka maso yamma mun ka kafa ta wanda take da harkuta na Abuja. Sau nawa tana aika ma mutanen Nijar su saki basu, suna nuna musu cewa wannan gwamnati ma sun haɗa wa illegal. Saboda ba a yi musu da suke so sun kace sun shiga da wannan kotun. Daga baya dai ma gaba ɗaya suka ce kare sun shiga da ECOWAS. Ai ba irin ƙasar Nijar, Burkina Faso da Mali za a kawo wacce sun ita. Ai da a ce yau Najeriya ko Benin ko Ghana waɗanda ya za bisa ga turbi na siyasa na demokuraɗiyya. Irin waɗannan ƙasashe za ka ce sun hita daga ISIS, sannan ma har za a ce wai mu mun fara gyara ta. Yanzu ga tsari nan, wacce doka ta ba shi dama, misali ne tsarin tsohon shugaban ƙasa wanda ya zan 'yan ƙasa sun ka zaɓe shi yau shekara ce uku yana tsaye ba a yi shari'a ba a ce mai so yau in ya mutu in ba irin ICC ba ina za a iya kai shi a maka shi a kai ƙara ce babu wata gwamnati yau Nijar wadda ta iya hukunta shi.
0: To yanzu babu wata shawara da za ka iya ba wa ICC ɗin don ganin ta ƙara tabbatar da tsayuwarta a kan ci gaba da yin wannan shari'a da ya dace?
1: Yanzu an taɓa tunanin a kawo abba na kan yafi san maci, sannan an taɓa tunanin a ba shugaban ƙasar Rasha san maci, sannan an taɓa tunani ko kuwa yanzu ana harsashe a ba shi kai ne Trump ɗin san maci. Kadu waɗanda abuwa gyara ne waɗanda aka gudun a taɓa ga su nan ana son a taɓa su. Babu abin da a gyara kamar wanda ya wannan abin. Don haka ni a ce min wai ICC ba ta aikinta ni ban yadda ba. Mu kanmu ƙasashen Afirka mu ne a ainihin masu laifi waɗanda ya zama dukkan laifukanmu, kotutukanmu, mafi yawancin kotutukan Afirka ba su aiki. Mafi yawanci inda aka ta'asa ana kashin juna da political opponent babu kamar Afirka. Yanzu misali ga rashin tsaro na Najeriya, sai ka ga don an kashe mutum 100 Najeriya ko ji ba ka yi. Idan ka san ana kashin kiyashi haka aka kashe mutane Najeriya da kasashen makafada irin su Congo.
0: Duk da wannan aiki na ICC a duniya, sai dai wasu manyan masu fada a ji ba su aminta da kafuwarta ba. Waɗanda suka haɗa da ƙasashen China da India da Rasha da Amurka har ma da Isra'ila. A baya dai ICC ta ba da sammacin kamo shugaban Rasha Vladimir Putin sakamakon yakin mamaya da ya kaddamar akan Ukraine a shekarar 2022. Sai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da ministan tsaronsa Yoav Gallant da ma wasu jagororin ƙungiyar Hamas ta Falastinu sakamakon zarginsu da hannu wajen aiwatar da kisan kiyashi a Gaza. To da aka zamu ja labaran shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: To yanzu kuma sai shirin al'adu da fatan zai kayatar.
4: DW taba kalashi.
5: Ko kun san cewa a jamhuriyar Nijar musamman ma a arewa akwai masarauta da macece ke hawa kan karaga da zarar wacce ke rike da ita ta rasu? Ba wani guri bane illa gundumar Dogon Dutse, inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniyar lugu ta 18 biyo bayan rasuwar sarauniya Kambari Kahiya. Ya ake zaɓar sarauniyar lugu ko kuma Baura idan namiji ne? Ku biyo mu don jin tarihin wannan masarauta da irin addini da al'ada da take bi. Muhammad Awal Balarabi ne ke farin cikin jagorantar wannan shiri a yau.

0: to madalla sarautar baura ga maza ko sarauniyar logo ga mata na da dogon tarihi a yankin dogon dutse na jamhuriyar Niger saboda fitacciyar sarauniya manguma ta taba rikewa lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19 kamar da ya sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin jamhuriyar Niger wannan ma dai da mata suka fita siri na da nasaba da arewacin Najeriya a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya a jamhuriyar Niger
1: asulin sarauta ta bigga da daurana ta sheto wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan nan kace za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu su yi rami ranin dan sarauta su kwashe kasarin din sarauta azawin dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi an ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya ta yo arewa da can daura tana tayya tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da ake cewa gishi da wanda ake cewa goje to sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka sun ka shiga cikin dashin da aka ce malugu to kun ji tarihin da amfarin sarauniya lugu a sarki ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan lugu dan nan na dai sarautar ta arewa ta kwara
0: sai dai sarauniya lugu na gudanar da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17 a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya
1: tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take ranga take da iko tunda yanzu lugu ma akwai mai gari in wata tan mutuna cikin daki na aka mai da magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wanda tan mutu
0: bayan shekaru uku akan karagar mulki sarauniya Kambari Kahiya dake zama sarauniyar lugu ta 17 ta rasu inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18 kuma a ranar jana'izar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata akan wani gadon katako da ake kira Tarkama kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta inji Aliyu Bawa dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya
2: nanan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama a doki mutum mamaci a aza bisa ga gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare in namiji ne baura ne in mace ce sarauniya ce kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya
0: to idan na fahimce ka akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar lugu ta zama babu kenan kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko baura
2: sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakuwa a yi shi wannan ka'ida na da gaske ne sai an yi tsahi-tsahi ba da bayan hakanin kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi gawa ce za a doka azabi sa gado ai ta abin nan ai ta tahiya da ita ita ce za ta gudun wanda ta kabra Tarkama kenan idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shikenan da ranar ita ce asarauniya to sai an yi kashi uku a tai a komo sannan da ta tabbat cewa ki ga wanda sarauniya ta kabra to kuma shikenan kuma ita ko da ranar inda ta zan sarauniya
0: to Mallam Aliyu wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya lugu saboda karfin ikonta
2: shi wannan haka nan na ko zakuwa kai ziyara kenan abinda annan nesa da nesa kuma dole sai ku fada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho to kuma mafi yawa in an ka diba suna amma mutun ya gwamai wurin nan da jajayen tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga akwai wannan kyama gaskiya

0: Sarauniya kan bar Kahiya mai shekaru 82 da ta shude. Ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin Dogon Dutse saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi, har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun Lungu, kamar yadda Rashida, ɗaya daga cikin matasan yankin Dogon Dutse, ta bayyana.
1: Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura, mu ce a abu duka ba za mu iya yin shi ba, maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce, wata baiwa ce da Allah ya yi mana, ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: Misa Sainab Usmana Gawo, bisa ga tarihin sarauniya, abinda muka sani ga uwayenmu da kakanninmu duka rai da muka ci suna ta faɗi. Ina ci suna, muna ci suna ta faɗi. Komai bai kamata in sa'an shi, komai ba kan labari, sai dai yanta an iske matsahonin su. Babu wanda ga sawar riga ba mai sabon zane na gare ka, ba ka sa komai. Sai zane ka ɗauka sai da shi abin da ya kamata na azanci a yi shi azanci, ko abin da sai ya tabbata duniya. Ana gani kuma irar da ta mutu, in ba sahin an bai sahin su an ka tanka da sarauniya ba, kare ni aka kashe a asa, a asatuwa hinta asa. An kai tarkama dole wanda ya kamata kama. Sai ta taita kawa gidan shi, in ka tai kuma dole sai ka sanna da ita.
0: Sarauniya Intaya Kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagorance na masarautar bayan da ta gaji yar uwarta Marigariya. Wannan ya sa ta zama sarauniya Lugu ta 18. Kuma Muhammadu Inuwa, ɗaya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza, bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar Lugu ba, saboda wannan ya dace da al'adun Arewa.
3: Ya san muna Arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan da suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki. Su sarauniya Baura da akwai wanda aka ce ma 'yan ƙasa wannan su ma. Wanda ya rasu shi na ke zaben wani. Ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda zai gashe ta. Yannan ta zo ta gwada kuma inda za a bizne ta. Haka nan ne al'adun nan ne waɗannan Arewa. Suna da yawa.
0: An san cewa ɗaya daga cikin ayyukan sarki ko Baura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a, tare ma da jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya. Amma ba a cika ganin sarauniyar Lungu a bainar jama'a ba, ko menene dalili?
4: An yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta, amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya. A wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba, babu mai gwamaye wurin nan duka-duka. Kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa, shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimaji. An yi lokacin da in ka zo kace kana son ganinta, waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta. Kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne, in ta huto rana ta hwadu. Lokacin nan mutane suka da dama su gane su zo su gane ta.
0: Tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar Lugu sabon gidan ciyawa, wanda shine zai zama fadar ta. Kuma sabuwar sarauniya Intaya Kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta, ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a Dogon Dutse. To masu sauraron mu, anan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, musamman ma dai wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shiri ya haɗu, ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar, da ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: da cike gibin rarraba shi ga wasu tashoshi. Jami'an Ukraine sun ce harin yunkuri ne na tilastawa shugaban Russia Vladimir Putin neman sulhu domin cimma yarjejeniya, sai da babu tabbas ko wannan dabara za ta yi aiki. A nan Jamus an kwashe mutane da dama daga wasu rukunin gidaje a kusa da tashar jiragen wato tashar jirgin kasa a kudancin jihar Bavaria saboda fargabar tashin wasu abubuwan fashewa bayan da 'yan sanda suka gano wani abu mai kama da abubuwan fashewa a jikin layin dogo. Masu bincike sun sanar da bisani cewa abubuwan ba masu fashewa ba ne, amma ana ci gaba da gudanar da bincike a wurin. An rufe hanyoyin mota da na jiragen kasa yanda 'yan sanda suka buƙaci jama'a su bi wasu hanyoyi domin zuwa inda suka nufa. Al'ummar Zambia na kare ƙuri'a zaben shugaban ƙasa, inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar mai arzikin tagulla ya mamaye zukatan jama'a. Shugaban ƙasar Hakainde wato Hichilema na neman tazarci na wa'adin mulki karo na biyu. Ƙasar wadda aka daɗe ana yau kallo a matsayin mai kwanciyar hankali ta afagen demokuraɗiyya, a yanzu ta shiga ruɗani inda yake nuna damuwa kan yadda gwamnatin Hichilema ke daƙile duk wata suka. Zaben da yana zama zakarin gwajin dafi ko matakan gyaran tattalin arziki da shugaban ƙasar ya ɗauka za su yi tasiri a zukatan masu kaɗa ƙuri'a. Kimanin mutum miliyan 8 ne daga cikin 'yan ƙasar ta kudancin Afirka, su miliyan 22 suke rijistar kaɗa ƙuri'a. Masu zaben za kuma zaɓi 'yan majalisun dokoki da kansilolin ƙananan hukumomi. Ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin mai zuwa kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta nunar. To baki ɗaya ƙarshen labarin duniya kenan.
1: To baki ɗaya a nan za mu ja labule a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma mu tara da marce idan Allah ya kai mu. A madadin abokanan aiki, editan shirin da ya tsara Muhammad Awal Balarabe, Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya, Zainab Binyamina Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku masu sauraronmu. Ni ce Raijana Munir Yahaya muke cewa ku yi ni lafiya.
2: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: mafi munin cuta da ta auku a kasar. Akwai kuma yuwar cutar za ta yadu zuwa Sudan ta Kudu. Cutar wadda ta faro daga yankin Ituri mai fama da rikici tana yaduwa sannan a hankali a yankuna da dama na kasar ta Afirka ta tsakiyar Afirka. Wannan dai shine karo na 17 da cutar Ebola ke balla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Daga barkewar cutar a shekarar 2018 zuwa 2020 mutane kusan 2300 zuwa 3500 suka kama da ita. Kawo yanzu komai sun ce cutar ta halaka sama da mutane 2128 daga cikin mutane 4566 da suka kama da ita. Yankin Ituri da ita ma wato da shi ma aka samu cutar tana makwabtaka da kasar Uganda. Sannan Sudan ta Kudu tana kuma makwabtaka da arewacin Kivu. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta ce cutar na yaduwa cikin gaggawa, sai dai kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce tana fatan dakile yaduwar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin watanni uku. Al'ummar Zambia sun kada kuri'a yau a zaben shugaban kasa, inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a kasar mai arzikin tagulla suka mamaye zakatun jama'a. Shugaban kasar Hakainde Hichilema na neman tazarce na wadin mulki karo na biyu. Kasar wadda aka dade ana yau kallo a matsayin mai kwanciyar hankali a fagen demokradiya, a yanzu ta shiga rudani inda ke nuna damuwa kan yadda gwamnatin Hichilema ke dakile yaduwar ta suka. Zaben da yana zama zakaran gwajin dafi ko matakan gyaran tattalin arziki da shugaban ya dauka za su yi tasiri a zakatun masu kada kuri'a. Ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin mai zuwa kamar da hukumar zaben kasar ta nuna. To karshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: A gaida Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya. Yanzu kuma sai rahotanni.
2: DW harkokin yau.
1: To a harkokin za a ji yadda zaman lafiya a Eritrea ke jawo hankalin masu zuba jari daga kasashen waje. Za mu je Jamhuriyar Niger don jin sabbin matakan da gwamnati ta dauka kan motocin safa domin kiyaye hadura. Muna tafa da shirin matasa da shirin mata da abinamu sai kuma ra'ayoyinku, amma sai mun fara ne da jigwar rahotanninmu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya za ta soma shirin fadada wuraren kiwon dabbobi tsakanin wasu jihohin Najeriya a wani mataki na magance rikicin da ake samu tsakanin makiyaya da manoman kasar. Ma'aikatar Raya Kiwon Dabbobi ta Najeriya ce za ta aiwatar da shirin a jihohin Benue da Plateau da Nasarawa da Kaduna da Adamawa da kuma birnin Tarayya Abuja. Ga rahoton wakilinmu daga Jos Abdullahi Maidawa.
3: To gwamnatin tarayya ta ce zuwa yanzu ta gano wuraren kiwon dabbobi daban-daban har guda 417 waɗanda take sare cewar za ta yi amfani da su a nan gaba don faɗaɗa wannan shiri na kiwon dabbobin zamani. Ministan ma'aikatar kiwon dabbobi ta Najeriya Idi Mukhtar Maiha ya sanar da wannan kuduri, inda ya ce ma'aikatarsa ta keɓe jihar Plateau don soma gwajin sabon shirin, inda kuma ake sare cewa za a soma aiwatar da shi ne a matakin gwaji a ƙaramar kumar Wasai da ke jihar Plateau. To koyaya manoma ke kallon wannan sabon shiri? Mr. Nuhu Danjuma Naman wani manomi ne a karamar kumar Mangu da ke jihar Plateau.
4: In gwamnati ne zata gyara, na san zata sa ruwa, ta sa gidaje masu kyau, ta samu filaye masu kyau. Amma abinda nike tsoro shine nesan shi. Kasan karamar hukuma kamar Nawa yana da nesa sosai. Ya hadu da Bauchi, ya hadu da Nasarawa State. To wanda yana boundary da Nasarawa State za sa inane shi ya zo ya aje dabbobin shi ya kuma neme wanda za su dinga lura da shi a wannan yankin. Kagan wannan shine damuwoyin da ni nake gani game da hadda dabbobi a wuri daya kenan.
3: Ministan ma'aikatar ya sanar cewar zuwa yanzu sun soma tuntubar masu ruwa da zaki a Najeriya da nufin samun nasara a wannan sabon shiri. To sai dai wasu shugabannin Fulani a jihar Plateau kamar Garba Abdullahi, shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Gam Allah, na cewa suna jira ne su ga yadda shirin zai kankama kafin su bada goyon baya.
5: Bari mu ga menene plan din. Idan muka gani sai mu ga cewa to ya dace da al'ummarmu ko bai dace ba, sai mu ba gwamnati shawara. Kila yanda ta dauka din ma zai fi wahal da ita kila da yanda za mu ba ta shawara. Ko kuma yanda ta dauka din sai ya fi mana albarka da alheri akan yanda mu muka dauka. In yazo yanda muke bukata za mu yi maraba da shi, ba mun yi maraba da shi ba za mu yi maraba da shi.
3: To kasancewar shirin fada da kiwon dabbobin zai zamanto abu ne sabo ga al'ummar Najeriya. Masharhanta irin su Alhaji Garba Wales na gani ya kamata gwamnatin tarayya ta farfado da furtaloli na Fulani da aka san su a can baya don samun nasara a wannan sabon shiri.
6: Makiyaya da suna da furtaloli da suke bi, amma yanzu in ka tafi ka je ka duba a cikin furtalolin da suke kasan nan, a cikin kashi 100 yanzu bai wuce an bar musu kashi 5 ba. Idan suka bi za su je su samu gonan daki da aka yi. So kuma wani wanda ya bar waje sai bayan shekara 5 7 10 in ya zo shi hanyar da yake bi nan ya sani. So anan ne yake jawo abu. Gwamnati ta tabbatar da cewa wannan hanya ce ta burtali a batta. Dan aka samu hanyoyi ba wani abu da zai zo ya ci gaba.
3: Gwamnatin jihar Plateau ta bayyana kudirinta na mara wannan sabon shiri baya ta yadda za a magance rigingimu na tsakanin makiyaya da manoma. Gwamnan jihar Plateau Kenneth Mutfuan ya yi martani yana cewa
7: za mu tabbatar da kiwon dabbobi ya canja gabaki daya, ya zama na zamani ba irin yanda muke yin shi na da ba. Duk inda muka samu da ya dace za mu yi hulɗa da masu wurin. Za a ɗauki ma'aikata ne su zo su lura da wayannan dabbobi a inda suke.
3: Jihohin Arewa maso tsakiya na daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da rikicin makiyaya da manoma, lamarin da kan yi sanadiyar hasarar rayuka da dukiyoyin al'umma da dama. Adan haka masharhanta ke fatar ganin sabon shirin zai kai ga samun goyon baya daga bangarorin biyu da yadda za a magance yawan tashi-tashin hankula. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Nigeria.
1: Shin da gaske gwamnatin tarayyar a wannan karan za ta aiwatar da manufarta ko kuwa wata farfaganda ce kamar yadda aka saba yi a baya? Ta wayar tarho daga nan birnin Bon na tuntubi Malam Abdulwahab Shu'aibu, malami a tsangayar koyar da aikin noma na Jami'ar Bayero ta Kano a tarayyar Najeriya, inda na fara masa da wannan tambayar ga kuma hirar ta mu da shi.
8: Wanda gwamnati take so ta yi abu ne mai kyau, ba za mu kira shi propaganda ba, tunda maganan da suke yi shi ne kowane wajen kiwo ɗin da za su ke so su haya, idan suka yi shi za a samar da wajen ruwa, za a samar da kaman veterinary haka asibiti kenan dabbobi, kuma za a sa irin kaman solar power haka. Tunda babban matsalan da ake samu shi ne su masu kiwo ɗin da makiyaya ɗin nan yawo suke, dole su matsa daga nan su je wani waje, kuma duk inda suke ɗan kiwo da misali ana ta samun ci gaba na birane suna ta ƙara bunƙasa, ana gine-gine, ana mai masu noma ma suna ƙara faɗin gonansu. To ka duk wannan ya cinye butulin da suke bi, ya cinye abubuwan da suke amfani da shi, amma yanzu wannan dabarun da gwamnati suka fita in dai za a tsaya ƙasar damar yawanci da abubuwan da ake fitarwa a ƙasar nan, maganan gaskiya abu ne wanda suna da fa'ida suna da kyau, kawai matsala wajen aikatar da shi ne ko kuma wajen gabatar da shi ne ake samun matsala. Amma wannan tsari ɗin gaskiya dai inda aka tsara abun aka bi shi a haka ɗin abu ne mai kyau sosai.
1: Su makiyaya an san su ne da yawo, su je nan domin su kiwata dabbobinsu, kana ga za a iya killace su a wuri ɗaya a biya musu buƙatar su?
8: Eh, dama abin da yake sa suke yawo ai rashin abinci ne, misali da damuna akwai abinci a nan. Sai ga suna na janda muna ya ƙare sai ga sun yawo, to da abin da yake samu damar sun yawo ɗin nan ita cikin neman abinci ne, amma yanzu da za a aje su a waje ɗaya suna samun abincin da suke buƙata gaba ɗaya shekarun, ba za su yawo ɗin ba, inda har za a samu musu da abincin da ake buƙata kuma za a yi tsari mai kyau inda akwai abinci isasshe throughout the year ba a samun matsala, abinci bai yankewa. Allah ya damu san su ma za su zama, saboda ai su wanda suke yawo ɗin nan sun saba shi, amma su shima ɗin ba abu ne da suke so ba. So yanzu aka samu su waje ɗaya ga ruwa ga komai da suke buƙata, ina ga Allah da su ma ɗin za su zauna.
1: Kuma kana ga wannan wani hanya ce dawwammiya ko kuma mai ɗorewa wanda zai kawo maslaha tsakanin rikicin da aka daɗe ana yi tsakanin makiyaya da kuma manoma?
8: Eh, gaskiya zai wannan hanya ce wanda zai kawo wani abu da ake wani kaman solution haka, saboda abin da yake faruwa yanzu su ma ɗin makiyaya ɗin su ma yanzu sun daina yawo ba kaman da ba ne. Dalili shi ne su kansu yanzu suna tsoron su je yanzu su fita da wasu ɗan dajin ba da matsalan tsaro, su ma yanzu birni suke shigowa yanzu gonakin mutane suke bi yanzu suke hamci suke yi. Kin ga yanzu aka samu su waje aka ce su zo su zauna, kuma da abin da suke za su samu yana ga hanya ne wanda zai dubbe kuma su ma sun za su amfana.
1: Wasu hanyoyi ne kake ganin ya kamata gwamnati ta bi wajen tabbatar da cewa ta yi abin da ya dace a aiwatar da wannan tsari da take shirin yi?
8: Eh, gaskiya abin da ya kamata su yi shi ne bai kama in wannan abu yanzu a yi shi kar a zo a fara aikin nan kai tsaye. Akwai masana, akwai wanda suka san abubuwan da ake ciki, akwai kungiyoyin kuma da ya kamata a same su, ba wai kawai a ɗauki kuɗi ba a fara zubawa ba a danga ba a fara aiki. Akwai wanda suke kiran su kuma stakeholders. Stakeholders ɗin kuma da su kansu masu kiwo ɗin, a za ka mata a zauna da su, a ji ra'ayinsu. A don me ya kamata ne fi dacewa a yi. Akwai kuma irin masana wanda suke cikin sun daɗe sun yi bincike a kan abubuwan nan, ka zo jami'a duk akwai su, to su ya kamata a same su a zauna da su, ko in aka zauna da su to za a samu abin da ake so. Amma in aka shiga kawai aiki ba tare da yankin mutane da ya kamata a tuntuɓe su ba, to shi ne zai iya ba da wannan matsala.
1: Malam Abdulwahab Shu'aibu malami ne a tsangayar koyar da aikin noma na Jami'ar Bayero ta Kano a tarayyar Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Idan muka nufi Jamhuriyar Nijar kuwa a wani mataki na ƙarfafa dangantaka mai ɗorewa kan makamashi tsakanin ƙasan Algeria da Nijar, an yi bikin ƙaddamar da aikin girka rijiyoyin mai da za a girka a wato Kafra cikin jihar Agadez mai nisan kilomita 80 daga ƙasar Algeria. Akan haka ne ma wakiliyarmu Tila Amadu ta duba mana wannan batu, ga kuma bayanan da ta aiko mana.
9: Prime Minister kasar Niger Ali Mohamed Lamine Zin da takwaransa na kasar Algeria Sifi Greba sun kaddamar da aikin girkar rijiyoyin mai da za a girka a Kafra cikin jihar Agadez dake da nisan kilomita 80 da 'yan kai daga kasar Algeria, al'amarin da ya nuna haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu a fannin mai. Mamman Sani masanin tattalin arziki a jami'ar Agadez ya yi wa DW ƙarin bayanin ire-iren alherin da jiha da ma ƙasar Nijar za ta amfana da su game da wannan aiki.
10: Akwai kuɗaɗe da zai shiga cikin bitalmanin ƙasar ko bitalmanin jihar, wanda shi ma ƙuduri ne za a sama hannu, za a ce kaso kaza idan Allah ya sa an samu an tono an hwala sai da duk wata za a zuba ma jihar ta Agadez a bitalmanin ta kuɗi mai yawan kaso kaza, sai an huda mata shi kamar da aka yi a gadan. Don akwai lalle kuɗin zai shiga banda tax, banda sauran patent da sauransu. Muna fatan dai Allah sa yadda aka fara sabganin lahiya, Allah sa a kare ta lafiya ta amfani.
9: Jihar Agadez baya albarkar mai, zinariya da uranium jiha ce da a baya al'ummata bata taɓa cin gajiyar arzikinta ba, abinda ya sanya jama'a tsokaci kan batun tare da tunatar da gwamnatin Nijar ne da za ta ɗauki duk matakan da ya kamata don kare haƙƙin 'yan jihar da za a yi wannan aiki yankin su. Ga abinda Mutar Abdullahi mazauni garin Arlit ke cewa.
11: Tsananin zafi ga gurɓatar muhalli da ake ganin cewa da a ce muhalli yana da kyau to za ka iske shukoki ko kuma wasu abubuwa makamantansu da za sa yanayi namu ya yi dama-dama. To ya kamata a ce a yi tsinkaye, a yi duba ta fuskar wannan wurin da za a samar ko kuma ce wannan ƙaddamarwar da aka yi. Kar a ce an maimaita irin abubuwan da suka faru ga irin wannan kamfanukan da mun gani na cewa na haƙa ƙarairi. Da haka muna fatan wannan wurin da aka bude sai mu fatan ya zama abu ne wanda zai kawo sauyi ga ƙasar mu ta Nijar, ga al'ummar jihar Agadez, musamman ma gunduma ta Allah.
9: Daga nasu bangare, kungiyoyin fararen fula a Agadez sun yi tsokaci kan wannan aiki na kafa rijiyoyin mai da suke fatan talakan jihar Agadez da farko ya ci gajiyar abin, kamar yadda shugabannin ƙasa suka ce, inji Abdulrahman Abdu dan kungiyar fararen fula a Agadez.
12: Kira da gare mu guda ne shine a yi aiki da mutane na wuri a cikin ƙasa wanda su iya aiki, ya kamata su ne za a doka aiki, saboda Agadez kowa ya sani akwai kamfaninnuka a shekarun baya da suka saya musamman ma su Mina ta Ingal Azelik, musamman ma Imurare, musamman ma Komina, don duka yawancin ma'aikata wanda ba samu suka samu wani aiki ba suna nan suna jira. Akwai kuma wanda yanzu sun samu sun ida foro suna nan su ma suna jira. Kenan wanga abun murna ne na sama musu aiki, saboda yana cikin tahiya ta gwamnati mai ci yanzu da ya kamata duk inda za a yi aiki a doki mutanen wurin inda suna da kwarewa akan aikin, da a tai wani wuri a nema shine ci gaba, shine harkar tsaro, shine amfanin kasa.
9: Kafa rijiyoyin man fetur na Kafra dake iyaka da Algeria na nuni da cewa kasar Niger za ta haɓaka ƙarfin makamashinta don ci gaban tattalin arzikinta, ita kuma Algeria zai sanya ta ƙarfafa matsayinta a matsayin babban abokiyar hulɗa ta makamashi a yankin Sahel. Tala Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Nijar.
1: To idan dai kuna an kare shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu dora kan rahotannin namu ga wannan sakon.
2: DW ra'ayin malamai.
13: Da alama cura ta kai bango wa jam'iyyun adawar siyasa a Najeriya, inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027. Shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa? Waɗanne kalubale ɗin adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cimma ruwa? Waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: Har yanzu dai muna Niger ne, inda gwamnatin jamhuriyar Niger din ta dauki wasu sabbin matakan sa ido kan aikin manyan kamfanonin sufuri na bus-bus na kasar. Wani mataki na rigakafin hana afkuwar yawan haddiran motocin da ke haddasa asarar dimbin rayuka da dukiyoyin jama'a a shekarun baya-bayan nan. Ma'aikatar sufuri ta sanar da daukar sabbin matakan ne a lokacin wata ganawa da ministan sufurin kasar yayi da shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa. Biyo bayan wani kazaman hadarin bus da ya sanadiyar mutuwar gwamman mutane da suka hada da jami'an tsaro a makon da ya gabata a jihar Maradi. Wakilinmu a Yamai, Gazali Abdu Tasawa, na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
14: Da yake jawabi a gaban shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa na bas na kasar ta Niger, ministan sufuri na kasa Kanal Abdurrahman Amadu ya zano musu wasu daga cikin matsalolin da yace sun gano na haddasa waɗannan haɗurra, tare kuma da yin kashedi ga masu kamfanonin sufurin da madurobin motocin nasu.
15: La cause profonde de la majorité de ces trams.
14: Yace manyan dalilan da ke haddasa haɗurran dai na da nasaba ne da laifin dan adam. Bar matsayacin gudu da durobobin ke yi da mota, da rashin baiwa durobobin wadataccen lokacin hutawa, da yin ganganci a cikin tuki, ko yin garaje a lokacin ban hannu a sama hanya, da kuma musamman rashin da'ar durobobi lokacin tuki, inda muka samu labarin durobobi na shan taba a tsakiyar tuki, sannan sukan dora da horar shayi a cikin bus. Su kuma shashayin suna cikin tuki, sannan ga sakacin kamfanonin bus din waɗanda ba sa sa ido dangane da yadda dabbobin ke tafiyar da aikin nasu, alhali nauyi ne da yana taya auyansu. To daga yanzu gwamnati ba za ta tsaya ba ga yin kashedi na fatar baki kawai. Duk kamfanin da za mu samu da laifin yin mummunan hadari to zai fuskanci hushin doka gwargwadon girman laifin da ya aikata. Ma'aikatar sufuri ta kasar ta Niger ta dauki sabbin matakai da ya nasa ido ga aikin kamfanonin bus-bus din da suka hada da gudanar da binciken kwakwaf akan lafiyar motocinsu da durobobinsu, da tilasta ma kowane kamfani gabatar da adadin motocinsa da yake aiki da su. Sannan jami'an tsaro za su tsaurara matakan binciken motocin bus-bus din akan hanyar su taba laguro. Sai dai Malam Ibra Abdulsalam, babban magatakarar kungiyar masu durobobin bus-bus a Niger, ya ce ba durobobi da masu gidajensu bane kadai ke da laifi a cikin wannan matsala, amma kuma a shirye suke su bayar da shawarwari ga gwamnati domin tunkararta.
16: Kun san irin wannan hatsari na motoci, na harko da kwai laihin dan adam mai jan mota da kanshi, na biyu da kwai laihin hanyoyi in hanya batta da kyau, kuma na uku kuma da kwai laihin mota da kanta. Yanzu mun haɗu da minista na transport da ya gargaɗi sosai, mun ji daɗin gargaɗin wannan da ya yi, kuma abin da ya kamata a rage wannan muma muna da proposition da za mu kai mishi.
14: To sai dai Malam Muhammadu Gamace, shugaban kawancen ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta zauna ta saurari durobobin motocin da kansu idan tana son shawo kan wannan matsala a maimakon sauraron masu gidajen nasu kaɗai.
17: Wannan taro ina ya ce kaman magani daban, cuta daban shi ne an kai. Don saboda cikin tarukan masu tunda sun ce laihin duroba ne, ka gani da ya kamata ai sai a kira durobobi. Menene ummal ba san matsalolin da suke kawo irin ga hatsari su hida musu dalla dalla, ka gani nan sai a san menene cutar kuma a samu magani, amma ba ai haka nan. Yanzu cikin wa'angan masu gidaje akwai wanda inda bisu din shi suke taya shi tunda Allah ya shi bai ta zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident. Da haka nace ana so ba a so sai an saurari duruba.
14: A shekarun baya-bayan nan da gwamnatoci sun sha yunkurin ɗaukar mataki na hukunta wasu daga cikin waɗannan kamfanonin sufuri na basa-basa da ake samun da aikata waɗansu laifuka, amma kuma abin na cintira. Abin jira a gani a nan gaba shine ko za ta canza zani a wannan karo. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: To idan muka nufi yankin kawan Afirka kuwa, yayin da ake fuskantar tashin hankali da barazanar tsaro a yankin kawan Afirka, Eritrea wadda ke ƙara samun tagomashi akan sha'anin tattalin arziki da tsaron ƙasar na ƙara samun matsayi mai muhimmanci a yankin. Hawwa Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
18: A fadin gawan Afirka, muradin siyasar kasashe na ci gaba da jawo cece kuce da haddasa tashin hankali a matsayin gasa wajen neman tasiri ta fannin siyasa a yankin. Duk da kasancewar ta karamar kasa, ita ma Eritrea tana ƙara samun muhimmanci a wannan yanayin. Kasar da shugaba Isaias Afwerki ya dade yana mulkarta, tana da iko da muhimman wurare kamar gabar tekun Nilu, musamman tashoshin ruwa na Assab da Massawa. A watan Yuli, jerin tattaunawar da aka gudanar a Al-Qahira, wanda kasashe kamar Masar da Somalia da Eritrea suka halarta, da ma babban wakilin gwamnatin Amurka yana nuna irin muhimmancin da Eritrea ke da ita. Matsayin Eritrea akan wannan muhimmiyar hanyar jiragen ruwan yana ƙara zama mai matuƙar muhimmanci, musamman duba da rikice-rikicen kasuwanci na ƙasa da ƙasa da ke ƙara yawaita. Gabar tekun wannan karamar ƙasa da ke kusa da mashigin Babul Mandab ta kai fiye da kilomita 1,000, kuma tana da iyaka da Sudan a arewa maso yamma da kuma Djibouti a kudu maso gabas. Amma babban muhimmancin Eritrea ta fuskar siyasa da tsaro yana da alaka ne da abin da ke ɗayan ɓangaren mashigar ruwan, wanda a suke bai wuce kilomita 30 ba. A cewar Abdulrahman Sayyid, daraktan cibiyar siyasar kahon Afirka a London,
19: on the other side of the Red Sea,
18: Yemen tana can ɗaya ɓangaren a tekun Nilu, wanda hakan ke ƙarawa Eritrea muhimmanci, domin Yemen na cikin rikici kuma harkokin ruwa a yankin na fuskantar barazana. Hanya ɗaya da ake ganin tana da tsaro a wannan yanki ita ce ta Eritrea, inda har yanzu babu wata babbar matsala ta tsaro. Kungiyar Houthi wadda Iran ke marawa baya suna kai hare-hare kan jiragen kasuwancin a tekun Nilu daga yankunan gabar tekun Yemen. A cikin shekaru 10 da suka gabata, Yemen tana fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin rikice-rikice a duniya. A cewar wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta wallafa a watan da ya gabata, ci gaba da tashe-tashen hankula da durƙushewar tattalin arziki da kuma ambaliya sun tsananta wahalar da ƙasar ke ciki. A cewar Sayyid kuwa, a Eritrea akwai tsauraran matakan mulki da suka shafe tsawon shekaru, kuma ba sa amincewa da kowane irin ra'ayi ko adawa da gwamnati. Wannan shine ainihin dalilin da ya sa babu tashin hankali a ƙasar. Idan aka kwatanta shi da wasu ƙasashe da ke kusa da shi, Eritrea ƙasa ce mai zaman lafiya inda ake gudanar da kasuwanci cikin sauƙi. Saboda wannan dalili, manyan kasashe kamar su Saudiya da Masar ke son ci gaba da kulla kyakkyawar alaka mai dorewa da Eritrea. Amma kuma hakan na iya zama matsala. Babu wani fitaccen mutum da ake ganin zai iya maye gurbin shugaban idan ya daina zama akan mulki. Yanayin tsaro na iya durkushewa.
1: A gaida Hawwa Sama'ila da wannan rahoto da ta haɗa mana. Yanzu kuma sai fagen wasanni, inda aski ya iso gaban goshi a yunkurin da kasashen Afirka ke yi na lashe kofin ƙwallon ƙafar mata wadda ke gudana a ƙasar Morocco a halin yanzu. A yayin da a karon farko kasashe 16 suka fafata tsakaninsu domin neman cin kofin na 2026, 'yan matan Kamaru da Malawi sun yi bazata, inda suka kai matakin ƙarshe yayin da 'yan matan Super Falcons na Najeriya ke buga wasan tankaɗe da riraya. Amma me yasa matsayin gasar WAFCON kuma me yasa ba ta ɗaukar hankali kamar gasar AFCON ta maza a Afirka? Ga rahoton Yakuba Umar mai gizawa.
20: Tun a ranar 19 ga watan Yulin nan da ya gabata ne dai aka fara karo na 14 na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata, wato WAFCON, a ƙasar Morocco. Da a karon farko ƙungiyoyin ƙasashe 16 ke fafatawa na nahiyar. Sai dai wannan gasa da ba a cika maganar ta ba a kafafen yaɗa labarai kamar ta kwarata ta maza na da burin samun gurbin zama a zukatan mafutan ƙwallon ƙafa a faɗin nahiyar. Duk da cewa dai wannan gasa ta shafi lahirin ƙasashen na nahiyar Afirka ne, amma an fi ganin ƙasashe masu amfani da harshen Ingilishi da samun ci gaba a cikinta. Najeriya na zama ta kan gaba a cikin waɗanda suka fi nasarar lashe gasar, inda ta ɗauki kofin har sau 10, yayin da ta bar ƙasashen Afirka ta Kudu da Equatorial Guinea kuwa da lashe sauran. Lamarin da ya nuna cewa babu ƙasa ko ɗaya da ta taɓa cin wannan kofi daga cikin masu amfani da harshen Faransanci. Bito Junior mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa ta mata ya bayyana dalilin da ke kawo wannan fifiko.
19: Avoir le palmarès des équipes championnes à la CAN et aussi.
20: Yace idan aka bibi tarihin ƙungiyoyin da suka lashe gasar cin kofin Afirka da kuma na gasar zakarin Turai, zaka ga gaba ɗaya masu magana da harshen Ingilishi ne suka mamaye, kuma hakan baya rasa nasaba ne da yadda watakila su suka yi gaggawa gane muhimmancin zuba kuɗi a wannan fanni tun nan da waɗansu shekaru. Sai dai sannan a hankali su ma ƙungiyoyi masu magana da harshen Faransanci a cikin gasanni biyu na baya-bayan nan na AFCON ko kuma CAN. An lura da yadda suka fara mai da hankali, har ma Bito Junior ya ce sakamakon hakan a bayyane yake.
19: On peut même citer le Maroc qui en si peu de temps est devenu un.
20: Yace ana iya zayyano ƙasar Morocco wacce a cikin dan kankanan lokaci ta zama wata cibiyar bunƙasa ƙwallon ƙafa ta mata. Ita ma ƙasar Côte d'Ivoire ba a barta a baya ba. Sannan a hankali ƴan mata da dama na shiga cibiyoyin horo, kuma akan gudanar da gasar wasanni akai-akai. Kuma Salimatu Kulbali mai magana da yawan waɗanda suke tantance ƴan wasan ƙwallon ƙafa mata a Côte d'Ivoire.
21: Il faut reconnaître aussi que les choses évoluent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au niveau de la sélection nationale féminine.
20: Tace ya kamata a race wa abubuwa na ci gaba. A Côte d'Ivoire a bangaren zaben ƴan wasa mata. Sai da akalla muka tantance ƴan wasa kashi uku. Bayan na rukunin farko na A, mun ƙara da ƴan ƙasa da shekara 17, da ƴan ƙasa da shekara 20, da ƴan ƙasa da shekara 15 domin gasannin makarantu. Sai dai duk da wannan ci gaba, a iya cewa wasan ƙwallon ƙafar na mata a nahiyar Afirka har yanzu bai kai matakin ƙololuwa ba, don haka akwai sauran jan aiki. Bito Junior mai sharhi kan harkokin wasan ƙwallon ƙafa na mata ya ce.
19: Depuis des années, elles se sont beaucoup plaintes de leurs conditions, notamment.
20: Tun nan da wasu shekaru matan ke kokawa kan halin da suke ciki, wanda ba kasafai ake haɗa su ta hanyar tantancewa da zaɓawa ba. Da kuma har ila yau rashin shirya musu gasa ko kuma yin ta ba tare da tsarin da ya dace ba na ƙwararru. Amma ina tunanin abubuwa sun fara canzawa, sannan a hankali suna yin wasannin sada zumunta, kuma suna haɗuwa don samun horo na aƙalla makonni biyu da mai horaswa. A halin da ake ciki, Morocco mai masaukin baƙi za ta kara da makwabciyarta ta Algeria a ranar Asabar mai zuwa don neman matsayi na uku a gasar, yayin da ita kuwa ƙasar Kamaru da ta yi wa sharaɗa da Najeriya za ta yi karawar wasan ƙarshe a ranar Ladin nan da ƙasar Malawi, wacce wannan shine karanta na farko da ta zo wannan gasa.
1: A gaida Yakuba Umar mai giza da wannan rahoto da ya haɗa mana, kuma shine muka kawo ƙarshen rahotannin namu na yau.

0: madalla yanzu kuma sai fagen shirye-shiryen mu kuma za mu fara ne da shirin matasa ai saurari lafiya
1: DW dandalin matasa
2: Shin menene sirrin kafa kungiyoyin tallata ƴan takara na matasa da ake ganin su a kusan dukkanin manyan jami'an Najeriya a yanzu haka? Wanne irin tasiri suke da shi a wannan lokaci da kawunan ƴan siyasa ke ƙara daukar zafi gabanin babban zaben kasar da za a yi a shekara mai zuwa? Wannan shine batun da za mu tattauna a shirin mu na dandalin matasa na wannan karan tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura.

0: Tuma dilla jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin mu dake bibiyar al'amarin da suka shafi matasa da gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaban al'umma. Kama daga shirya tarika da gangamin hada magoya baya zuwa yakin neman zabe a ungwani da ƙauyuka da kuma tallata ƴan takara a shafukan sada zumunta. Kungiyoyin matasa wato Political Support Group na ci gaba da bayyana domin tallata manyan ƴan takara a zabukan shugaban ƙasa da na gwamnoni da za a yi a Najeriya a farkon shekara mai zuwa. Bari mu fara jin yadda irin waɗannan ƙungiyoyi ke gudanar da ayyukansu daga wurin Mahmud Abdulkadir Kofa na jam'iyyar NDC, wanda ya shaida wa DW yadda ƙungiyarsu ta matasa ta Digital Vanguard of Konkwasiyya ke gudanar da ayyukanta.
1: Ƙungiya ce da ta shahara wajen wayar da kan al'umma, musamman ga abin da ya dace su yi a wannan lokaci na zaɓe. Idan ka ɗauka farkon lokacin da muka shiga jam'iyyar NDC, muka fita daga ADC, wannan lokacin kusan shi ne lokaci da muka fi samun ƙalubale a kowane lokaci, saboda mutane suna ganin an zo an haɗe guri ɗaya, to ya za mu ɓangare. To mun fito mun wayar da kan mutane har suka zo suka fahimta meye dalilin da ya sa muka koma, wanda matsalar kuma a ƙarshe an zo an ganta, wanda har yanzu ADC ɗin nan tana nan tana tiri-tiri da ku. Idan ka koma ɓangaren katin zaɓe, mun yi ƙoƙari ta wannan ƙungiyar wajen wayar da kan mutane yaya za a yi su yi zaɓe, yaya su yi katin zaɓe, yaya za su yi in sun yi su je su karɓa domin su tanaji abin da za su zaɓi ɗan takarar da suke so. Sannan idan ka koma ɓangaren logonmu na jam'iyya, wanda muka fi samun matsala a kai, muna ƙoƙari wajen wayar da kan mutane a wannan ɓangaren. Sannan muna ƙoƙarin wayar da kan mutane yaya za su gane cewar yanzu a Najeriya ba magana ake ta musulmi ba, magana ake ta waye zai zo ya ciyar da ku gaba. Shi yasa muka sa ɗan takarar mu Peter Obi da injina da Tarawi Musa Wanko su a gaba, kullun shi ne wanda shi ne kusan dokar da muka sa wannan ƙungiyar. A kullun kowane ɗan ƙungiya su yi bidiyo da ya shafi wannan abin domin tallata ƴan takararmu.
0: A tarihin siyasar Najeriya tun a jam'iyyar farko, irin su Action Group, NNDP da NEPU, dukkansu sun yi aiki kafada da kafada da rassa na matasa waɗanda suka riƙa tallafa manufofin ƴan takara a wajen al'umma, a cewar Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin harkokin siyasa a Najeriya, wanda ya bayyana dalilin da ya sa har yanzu ƴan siyasa ke amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi.
2: Ɗaya daga cikin dalilai shi ne cewa matasa suna da kuzari ƙwarai da gaske. Ba sa gajiya, kuma za a yi amfani da su wurin campaign da yakin neman zaɓe, ba sa gajiya da sauransu. To a lokaci irin na yanzu kuma babban dalilin da ya sa ake ganin cewa matasa suna da tasiri suna ce shi ne a gaskiya su ne suka fi yawa, za a yi cewa su ne suke da rinjaye kuma ga garumi a cikin masu kaɗa ƙuri'a.
0: Wasu daga cikin mukaman da ake bayarwa bayan an ci zaɓe na tafiya ga irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa da a wannan lokaci da ake neman nasara a zaɓe kan bayar da gudunmawa wurin tallata ɗan takara. To sai dai wasu daga cikin matasan sun ce suna kafa ƙungiyoyin Political Support Groups ne da zumar janyo hankalin ƴan siyasa su yi al'ummominsu ayyukan raya ƙasa, kamar dai yadda wannan matashin a jam'iyyar APC ya shaida wa DW.
3: Sunana Alhaji Saleh Abdullahi Zazzaga, ni ne ciyaman ɗin gamayyan ƙungiyoyin APC a Arewa maso tsakiyar Najeriya. Wato ayyukan da muke yi shi ne muna nemo ma yankinmu ci gaba daga gun masu mulki da masu neman takara, kuma muna tantance waɗanda ya dace a zaɓa masu kishin yankinmu da masu kishin al'ummanmu, saboda yawancin ƴan siyasa mutane ne waɗanda kawai za su zo su yi ƙarya a baki, in sun samu matsayi sai su gudu. To mu ƙungiyarmu tana tantancewa, kuma idan ma aka zaɓi mutum ya tafi bai mana abubuwan da ya dace ya yi alƙawari ba, to ƙungiyoyinmu tana fitowa ta bi wannan matakai domin ta ƙwaco abubuwan da wannan mutumin ya faɗa cewa zai yi. Misali, lokacin da aka cire mana National Chairman daga yankinmu na North Central, mun tashi mun tafi har zuwa kotu, mun yi agitation, mun yi rally, mun yi abubuwa da yawa, mun miƙa takardu daban-daban zuwa ga fadan shugaban ƙasa, fadan Senate President da Speaker da duka wasu manya masu faɗa aji. akan cewa a maido mana da haƙƙin mu saboda wannan abin a zabe aka zabe mu kuma cikin yardan Allah aka da mana da shi.
0: Yayin da Sale Zazzaga ke cewa su matasa na kafa kungiyoyi domin tallata ƴan takara da zimmar samar da ci gaban al'umma. Shin waɗannan matakai ne ake bi domin kafa irin waɗannan kungiyoyi? Abinda na nemi sani kenan daga Hassana Shu'aibu Dada, matashar da ke jagorantar kungiyar Atiku Youth Connect, wacce ke tallata ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC.
4: The first in kana da kungiya ya kamata a ce kana da register, ka yi register da kungiyar nan. Za ka yi register da party, sannan ya zamana kana da certificate na wannan kungiyoyin naka. A wannan in ka gama da registration ya kasance kana da coordinators ɗinka da executives ɗinka na kungiyar. Sannan a kowane state na 36 da FCT 37 ya kasance cewa kana da coordinators a kowane local government na kowane state. Sannan kuma ya zama cewa duka shugabannin kungiyoyin nan suna liaison da local government chairman ɗinsu na jam'iyya. In suka yi creating wannan awareness ɗin a inda suke, sannan ya tabbatar cewa an san da maganan jam'iyya, an san meye logon jam'iyya wanda zai kawo Alhaji Atiku Abubakar cikin nasara. Because wasu suna nan ba su san meye logon jam'iyya take nufi ba, meye fatin ADC take koyarwa ba.
0: To sai dai matasan da ke wannan aiki sun ce tallata ɗan takara musamman na adawa cike yake da ƙalubale. Kamar yadda Muhammad Abdulkadir Kofa na Kwankwasiya ya yi ƙarin haske.
1: Ƙalubale bai wuce abin da muke gani ta barazana wajen 'yan adawa musamman harkar gwamnati. Wani lokacin kana tafiya a hanyawa za ka ji an tare ka, an maka barazana, wani lokacin a tura maka ta wasu kai, wani lokacin a turo maka jami'an tsaro ma.
0: To shin ta wace hanya ya kamata ƙungiyoyin matasan su cire tsoro su kuma jajirce domin tallata 'yan takararsu da jam'iyyunsu yadda ya kamata har ma su yi wa demokradiyya hidima? Ga Professor Abubakar Umar Kari.
2: Maimakon su rika hankoro kawai da kuma cika baki cewa su matasa ne kaza, da sai su fito fili su fada cikin al'umma su tattaro kan ƴan wasu matasa su fito su rungumi siyasa.
5: Su waɗannan ƙungiyoyin kowane lokaci za suna faɗa wa 'yan siyasa da suke tallatawa cewa muna da rassa a ƙauyuka, muna shiga ƙauyuka, muna tallata su. Kai kuma kana cewa abin da ya kamata su kenan.
2: In ta ba sa yi kenan, suna yi bukukuwa daga kaɗe da su a je talabijin, akwai sojoji baka a cikinsu, akwai masu ɓangaru da sauransu. To amma dai zuwa yanzu alfanu ko kuma tasirin waɗannan kungiyoyi gaskiya ba shi da yawa, ko kuma dai aƙalla

0: ke muku domin
1: to da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin dandalin matasa na wannan makon a madadin abokan aiki a nan sashen Hausa na DW Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake fatan za ku kasance cikin koshin lafiya.
2: Madalla yanzu kuma sai shirin mata na abnamu da fatan zai kayatar da ku.
3: DW abnamu
4: a Nigeria akwai kabilu sama da 300 da kuma sarakuna masu rike da makaman gargajiya sama da 10,000 da hukumomi suka amince da su inji ma'aikatar harkokin wajen Nigeria. Amma idan aka ce sarki, oba ko eze hoton da ya fi zuwa mana a rai shi ne na namiji. To shin babu mata ne masu rike da kambin sarauta?
5: Sunana Hajiya Rabi Garba Dangizo. An naɗa ni a wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya a garin Ibadan.
6: Sunana Hajiya Nafisat Hashim. Iyan garin Tudun Wadar Dankadai a Tudun Wadar Local Government cikin Jihar Kano, Najeriya.
4: Tun shekaru aru-aru al'ada ta fi baiwa maza damar rike manyan kujerun sarauta.
5: To wannan sarauta ma tun da aka kafa wannan masarauta ta mu shekara 100 baya ba a taba bawa wata mace a wani bangare na wannan masarauta ta rike ba sai a kaina ne wanda aka fara yi.
4: To amma me yasa? Wani rahoto da ofishin Majalisar Dinkin Duniya ta Mata na Najeriya ya fitar a shekarar 2018 ya nuna cewa duk da yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'umma, ƙasa da kashi 5 ne kacal cikin 100 na kujerun majalisun sarakunan gargajiya da aka amince da su a Najeriya mata ke rike da su. Sai dai wannan adadi yana sauyawa a hankali kuma cikin tsari. Domin a yanzu akwai mata da ke rike da makami da ke wakiltar al'ummominsu tare da taka rawa wajen kare al'adu. To amma su waye waɗannan mata? Me yasa aka fara ba su irin waɗannan mukamai? Kuma me hakan ke nufi ga sauran mata da ke kallon su a yau? Wannan shine batun da zamu duba a cikin shirin abnamu na wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
7: Abnamu maganin akwabe mu babu wanda zai hana mu babu.
4: Najeriya ƙasa ce mai matukar yalwar al'adu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana cewa ƙasar na da fiye da kabilu 250 tare da harsuna da dama. Garin Ibadan babban birnin jihar Oyo na daga cikin biranen da ke da dimbin al'ummar Hausawa da suka zauna a wajen arewacin Najeriya. A irin wannan birni, wake magana a madadin matan arewa, kuma idan al'ada ta ci karo da salon rayuwar birni, wa mata ke neman taimako a wurinsu? Amsar ita ce wata sarauta da aka kirkira musamman domin wannan manufa. A tare da mu akwai Hajiya Rabi Garba Dangizo, wakiliyar matan arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta Ibadan.
5: An bani wannan dama ne na wannan sarauta domin ganin irin tallafawa mata da nake yi da kuma al'umma da kuma yanda nake kishin ci gaban matanmu na arewa a wannan bangare da kuma Najeriya gaba daya.
4: To kina wakiltar matan arewa ne a cikin wannan birnin Yarbawa, waɗannan manyan matsaloli mata suka fi zuwa wurinki da su?
5: To nakan samu wato korafi da dama kamar rashin jari, rashin aikin yi, matsaloli na mazaje da kuma rashin samu yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar ɗiyansu zuwa makarantu. Akwai wasu matsaloli da mace takan ji kunyar bayyanawa namiji, da wasu matsalolin zaka kasance sirri ne, wani ciwo ne, wani a matsalar ƴaƴa ne, a matsalar miji ya tafi ne, ba wai mazan ba su iyawa bane ba, a'a. Amma dole ne ita mace ta samu mace ƴar uwarta wadda za ta iya bude ma sirrinta. To shi yasa shugabanci na mata a ko ina yake da muhimmanci.
4: Amma menene babban kuskuren fahimta da mutane ke yi game da mata masu rike da makaman gargajiya a wajen garuruwansu na asali?
5: Ana ganin cewa ba za su iya wakiltar al'umma ba, wanda kuma ni nake ganin ba haka yake ba. Saboda ita mace ginshiki ce, mai ɗaukar nauyi ce, mai kuma tarbiyyantarwa ce a cikin gida, kuma ba a hana mace shugabanci ko wani mukami ba wanda za ta iya, har in za ta iya yin shi wato da fahimta da ilimi da gaskiya. Akan yawan kuskure mace a ganin cewa kamar ba mu da tunani ko kuma hankalinmu bai kai ba.
4: To abin sha'awar kuma shine labarin ba iyagarin Ibadan ya tsaya ba, domin idan muka dawo arewa za mu ga cewa tarihin sarautar Kano kansa ya dade sosai kafin Najeriya ta kasance yadda muka santa a yau. Wani binciken Kano Chronicle ya nuna da cewa masarautar Kano tana da ɗaruruwan shekaru na tarihi. A tarihi, mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin masarautar, amma galibin rawar da suke takawa tana kasancewa ne a bayan fage. Misali, mukamai irin su magajiya da iyayen gida. Sai dai a shekarun baya-bayan nan, an fara ganin mata suna samun mukaman gargajiya a hukumance. Domin mu fahimci wannan batu daga cikin tsarin masarautar, muna tare da Hajjia Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Dan Kadai ta masarautar Kano.
6: Iyan gari sarauta ce wadda Kano ta arota lokacin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, wadda ya naɗa yayarsa girma Hajiya Umma Aminu Sunusi Bayero don taimakawa mai martaba sarki wajen gudanar da harkokin mata da ƙananan yara na cikin gida da kuma gari gaba ɗaya. Sannan Allah ya kawo ta kaina wadda mai girma Dan Kadai Muhammadu Inuwa na biyu ya naɗa ni karo na farko a Tudun Wadar Dan Kadai.
0: Sarauta ce wacce take tana da girma, ina daga cikin manyan hakiman masarautar Tudun Wadar Dan Kadai. A matsayina na iyan gari ne nake tafikantar da harkokin mata, matasa da ƙananan yara na cikin gidan sarauta da gari gaba ɗaya. Iyan gari ita ce mai isar da koke-koken mata da matasa ga masarauta, kuma nakan sasanta rigingimu a tsakanin ma'aurata.
4: Amma mutane da dama na ganin cewa tsarin sarautun gargajiya na maza ne kawai. Tun bayan da kika samu wannan matsayi, yaya kika fuskanci wannan al'amari?
0: Ita sarautar mata asali ta samo tun a zamanin baya, a inda aka yi sarautu na mata kamar su sarauniya Daura Ma'adaura da kuma sarauniya Amina daga Zazzau da sauransu waɗanda sun ba da gagarumar gudunmawa a masarautunsu.
4: To Alhaji Zamanin Iyan Kano. To mun ji daga bakin matan da ke rike da mukamin gargajiya, amma menene ra'ayin sauran mata da ke kallon 'yan uwansu rike da irin waɗannan mukamai?
8: Ni gaskiya abin bai name ni ba, amma ina ganin abu ne da zai ƙara wa mata muhimmanci a cikin al'umma.
9: Gaskiya ni dai mata masu sarauta suna burge ni sosai ba kaɗan ba.
10: Sarauta ga mata gaskiya ba al'adarmu ba ce, zamani ne ya zo da shi.
11: Ni gaskiya abin sarauta mata yana burge ni, kayansu yana musu kyau. Ni kaina ban ki in samu sarauta ba.
4: To sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da har yanzu ba mu amsa ba. Idan tsarin sarauta ya daɗe yana karkata ne ga maza, menene yasa ake ganin mata suna samun ƙarin mukamai a yanzu? Domin fahimtar dalilin da yasa ake ƙara buɗe ƙofar majalisun gargajiya ga mata, muna tare da Alhaji Talha Mahmud Tudun Wada, walin Dan Kadai Muhammad Inuwa na biyu, hakimin Tudun Wada.
12: Dangane da abubuwan da suka sauya a yanzu, na farko a zamanin da matan ba su yawaita tare da matasa kamar yadda aka samu a wannan zamani namu, saboda haka abubuwa sun canza. Ita kuma ba da kullum ba su ke kanta take buɗawa take domin shigo da wakilci daga ko'ina, domin tafiyar da mata a cikinsu su ma san da akwai wakilci. Alhamdulillah kuma hakan kwalliya ta biya kudin sabulu. Irin gudunmawa da mata suke kawowa musamman wajen ko rikice-rikice da magance dukkan matsaloli da ya shafi mata da iyali. Dama muga sudin naɗa su ya taso ne daga yawaita na mata na matasa da kuma rigingimu da suka yi yawa. Idan aka shigo fada kan aiso gaba ga mai sarauta, a tarar mata wakilai sun tafiyar da wannan al'amura ba tare da ta shiga cikin fada an yi da ita ba. Naɗa mata a yanzu somin taɓa ne, nan gaba ninkin ba ninkin sarautu za ki tarar ma an samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na masu rike da masarautu.
4: To muna godiya sosai, ranka ya daɗe. Abin da muka ji a yau ya nuna mana abu guda, al'ada da ci gaba na iya tafiya hannu da hannu. A yau mun ji daga bakin wakiliya a Ibadan da kuma iya a Kano, mata biyu garuruwa biyu. amma nauyi guda, wato hidimtawa al'umma. Tuma sauraron mu anan zamu ja labalan shirin. A madadin Hajiya Rabi Garba dan Gizo, Hajiya Nafisat Hashim, Alhaji Talha Mahmud Tudunwada da ma sauran muryoyi da abokan aiki da suka bada gudunmuwar su, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
13: Abu namu maganin akabe babu wanda zai hana.
2: To yanzu kuma lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyinku game da rahotannin da muka gabatar muku, kuma ina tare da Zaharuddin Umar Dutsen Kura. Malam Zaharuddin, barka da shigowa.
14: Malama Rajina, barka da aiki.
2: Masha Allah, me kake tafi mana da shi game da ra'ayoyin masu sauraron mu dangane da rahotannin da muka gabatar yau?
14: To a ra'ayoyi dai daban-daban nake dauki da su, amma kafin nan ga jama'a da dama nan da suke sauraron shirin nan namu a shafin mu na Facebook. Waɗannan mutanen kuma sun hada da Adamu Sajo, da Yawale Sani Takai, da Muhammad Ismail ne ko Ismail ne, amma dai Ismail aka rubuta, da kuma Mubarak Rufai, Adifa, da sauran mutane dai da lokaci ba zai ba da dama a faɗe su ba ɗaya bayan ɗaya. Dukkan su suna mana fatan alkhairi kuma muna godiya.
2: Muna godiya.
14: Haka to Rajana, idan muka dawo kan ra'ayoyi kamar da kika yi magana, haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi ta Najeriya, shi yana magana ne, yana cewa muna fatan Allah ya sa wannan mataki da gwamnatin Najeriya za ta ɗauka na ware koko bunƙasa wuraren kiwo sama da 400 ya magance matsalolin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya. Shi fatan da yake kenan Rajana. To sai Rabi'u M. Yola, shi cewa yana tare da mu daga birnin Yola a jihar Adamawa ta Najeriya. Abdurrahman Husaini Alhassan kuma ya ce yana mana fatan alkhairi. To muna godiya Abdurrahman. Bacin Abdurrahman ga kuma Yakuba mai aski ba daraka, shi kuma Rajana yana cewa saka sabbin sharuɗan tafiyar da aikin manyan kamfanonin sufuri na bus a Niger da gwamnati ta yi wani mataki ne na rage wata haɗura da motoci da ake samu. Wato kin ga ba daraka yana goyon bayan matakin da hukumar Niger ɗin suka ɗauka kina.
2: Haka ne.
14: Ta wurinki akwai wani ra'ayi ko mu ci gaba ta nan?
2: Mai ci gaba dai, saboda lokaci.
14: To Ilyasu Tuman Filinge, shi kuma yana cewa matakin gwamnatin kasar mu Niger kan kamfanonin sufuri shi ma yayi daidai. Kin ga shi ma yana alinta da
2: haka
14: matakin ba? To sai Sani Ashahura Mai Goro Bike, to kin ji shi Ashahura yake yana shan fura. Yake cewa faɗaɗa wuraren kiwo a ƙasa ta Najeriya, Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu ya kawo ƙarshen rikicin manoma da
2: tsakanin manoma da makiyaya ba.
14: Haka mu je ga Balaruwan Kanwa a jihar Yobe ta Najeriya ko ko mun cinye lokacin?
2: Mu je ɗaya sai mu dakata a nan.
14: Okay, to shi kin ga daga jihar Yobe ta Najeriya yake aiko ra'ayinsa, amma yana cewa wannan mataki da aka ɗauka kan kamfanonin sufuri na bus zai rage yawaitar haɗura da ake samu a jamhuriyar Nijar.
2: Kwarai kuwa, matsalar wato haɗari da rasa rayuka da ma dukiyoyi babban abin damuwa ne sosai. Ina ga shi yasa ya fi ɗaukan hankali. Za mu bar shi a nan. Zaharuddin, muna godiya sosai da karanto mana ra'ayoyin masu sauraron mu da kai da kuma suma da suka aiko mana. Za mu koma wajen Abdullahi Tanko Bala domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
15: DW labaran duniya.
16: Yan tawayen Houthi a Yemen sun yi kirarin kai hari ga wato da jirage marasa matuƙa a kan kamfanin mai na Aramco a kudancin Saudiya, a cewar kamfanin dillanci labaran Saba mai alaƙa da ƙungiyar. Wata majalisar soji ta tabbatar da kai harin wato a yankin Jizan. Yarjejeniyar sulhu da aka cimma ta tsawon shekaru a yakin basasar Yemen tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya da ya samu amincewar hukumomin ƙasa da ƙasa ta wargaje a watan da ya gabata sakamakon yakin da ƙawayen Amurka a yankin suka gwabza da Iran. Isra'ila ta kai hari Gaza da halaka mutane biyu ciki har da wani babban jami'in dan sanda a cewar hukumar lafiya. Kwana biyu kenan a jere Isra'ila na kai harin wato na kai harin bayan lafawa sakamakon shirin sulhu da Amurka ta gabatar. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan komandan Hamas a yankin wato a yankin Khan Yunus wanda tace yana shirin kaiwa sojojin hari. A wani lamari na daban kuma birnin Gaza a to wani labarin na daban a birnin Gaza kungiyar sa kai a yankin ta ce mutum daya rasa ransa wasu da dama kuma sun samu raunuka a harin da Isra'ila ta kai kan wuta mota a yankin Ajilin. Al'ummar Zambia sun kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar mai arzikin tagulla suka mamaye zakatan jama'a. Shugaban ƙasar Hakainde Hichilema na neman tazarci na wa'adin mulki karo na biyu. Ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin kamar da hukumar zaben ta nunar. Cutar Ebola da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yaɗo zuwa gundumomi shida a ƙasar inda ake fargabar ta kama hanyar zama mafi munin cuta da ta auku a ƙasar. Akwai kuma yiwuwar za ta yaɗo zuwa Sudan ta Kudu. Cutar wadda ta faro daga yankin Ituri mai fama da rikici tana yaɗuwa sannan a hankali a yankuna da dama na ƙasar ta Afirka ta tsakiya. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan gare ki Rajana.
2: To masu sauraro da haka kuma za mu ja labule ashirin na yau sai kuma mu tara gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin abokanan aiki editan shirin da ya tsara kamar yadda ya zo muku Abdulrahman Hassan Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Munir Yahaya muke muku sallama.
17: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa.